0: Dunungan parantos lugay euy. Hayo kitu ka batur-batur urang karumpul euy.
1: Mangga.
0: Urang bagiakeun dunungan parantos lugay deuh. Iya.
1: Nggih, mangga.
0: Ayo kumpul euy.
2: Kumpul batur.